0: Nelson Atulerino tilashesa na mai Antonia kumpimpa ya Alberto Vakina iwo akaonekera pamboto ya ulapi chitandishete ninga chamapira kuti mubve mchezerano wathuyu
1: tidziwe dzina lanu mai
2: Antonia Shiku Mineshi
1: mumbakhala kukona
2: mbakhala Alberto Vakina
1: una makore mangasi
2: na 35
1: una anangasi
2: atatu
1: mudamba goli pano kukhala kumkuno bayre mwino
2: 2017
1: ndiwo mukhalakhalapo kumkuno kukhana kale mburi ya ulapi aini
2: Ikalipo kale.
1: Imweyo muri uyonai?
2: Si.
1: Ikana chitandizo chenseni kunkuno?
2: Tempo mweyo akala kuti mbotoyo yenseni choka kuno te ufarmasi uko akala kuti nje hospital. Anthu akachita programa zawo evadidivadiri maji adadzabwera governor saudi hospital wazu hospital adzatigwarira kula kuti kumukhala vanthuko anthu akhale kumweko kumukulibe vanthu tenitenga paratidza konze hospitali para mudza kwanza tanzikira tsogolo.
1: Vurombolo mweomba kumanikana naye pampano baba.
2: Apo mpano kalekalero ikhali moyo hospitali pero hospitali khali kutali khali ku centro ule para kumoga seo khali munthu afuna kwenda kabereka ukhali kutali achipeza kabekera pamuyi anango bekera munjira khadzo tembo moyo hospitali khali patali. Machipano hospitali pafupi kuda kuti tatenda kona kweni governo akumboka bzabwino adekera hospitali pafupi.
1: Tsono mwamwari muno ana raru nandi?
2: Si.
1: Kona mwe muda kwanisa kutenga pathupi na magole mangasi na mangasi. Mwana wakuta wa mwakuna makulima kasi.
2: Mwana uya mpaya magulio ya nibi ukuntare. Bwino vrikizu dondo bwira mbote nivoyo.
1: Tono bwira mbote nivoyo?
2: Si.
1: Mwana wakuna makulima kasi. Mwana wakuna
2: makulima kasi. Kali na razao yu anu. Ndabireka mwana wa shui. Wakuyamba ndijandi kaza kalabangu na zano vyanu. Ndijandi kakundi kalikali mai. Ndaza tenga. Ndaza klana mwana ya te. Adafika mwana anu isi shimeze. Ndapara mimba tosa zindigirika bwino. Mimba ya shuiri. Priki ya kulu wakala nopote kutenga mangu. Ndepo udigiri kwa kutumbua kutumbua uyo. Iba akulumiza kutenga mimba. Oo ni. Ndavira ntemu wakulu. Ndakala. Ndi magole ma. Kazi ndamala panangu isi shimeze. Ndiyamba kupanyari. Mwana isi shimeze. Ndiyamba kupanyari. Ndaza para mimba ya mwana wa shuiri. Ndika mwana kana mwana sechi mesi. Ndibe shosta mimbayo ndidai kuoya. Ate kubereka mwana wa shuiri.
1: Zora mwewe muda kwa nisa kurenga patupi. Mwana unangu kumwana unangu wakali cheshe. Mwana sechi mesi wakali cheshe.
2: Mwana sechi mesi jandika tatemesa mbaru wangu atatakana mwana.
1: Mwana mbo wakali lukashi kakali mwino mwe wache. Tanzilashi likali mwino ya ini.
2: Ikali lini mwino. Pukiri katuwa kutu mimbayo ndai kulumizira mwana ya kali mwono.
1: Sí. Somos estamos hablando de un chingo de agure.
2: Ndaza mudzwakale ngati muno mwatu muno kuti mbachita tradition ndandipasa mishando para kwanisa kusambikira mwanayi kuti mwanayi kwanisa kukhala bwino.
1: Tsono nzera kudzachita shirezi dabwera papa.
2: Ndadzabwera shana lisawo kuona kuti mwanayi ndamukumbira kumphera ndadzatenga shirezi za mwana shwiri. Ndatenga shirezi mwana kana kwaze udabuna ndimbakhala umwano seko panyare. Ndadzaona mishura sawo za kuyamba kuti mwanayi achita umwano ndenda kuhospitali katenga shirezi ndatenga yamba kutenga pirula. Pirula kana darlini ndikapanyari kuna kwene ndikasambira kula kuti jafara dimedita kula kuti panyari mwako inati kuzenda ka hospitali akidzande pasapomwe ndizapaiwa depo depo ndikakana 3 mesi kupanyari ndichi la mala 3 mesi tikapambira pamwe nango pomwe ya shwiri ndikadza panyari pomwe kwa fara dimedita pomwe
1: ndakala dimedita ningari modani
2: ndikapanyari kuna kwene kuti pamwezi ndikadza panyari kawiri Nya ambali nyampita.
1: Nyampita.
2: Si. Ndadzaenda pomwe kundipaya pomwe depo basi ndadza ima seko panyari pomwe. Ndadzaona kuti ne pirula ne depo kunde darlin ndadza khala. Sha 2018 para 19. Ndakhala mbori nepona depo zitatu mtumwangu ate kukhala mezhimate 2020 ate 2023 ndikhalibe shintu ate 24 ndikhalibe depo so ndikondokhala depo mazhimimba ikhabwera lini
1: popo mukhadzafuna mwana
2: ndikhadzafuna mwana mazhimwana ya mimba
1: ikhabwera
2: lini ikhabwera lini mimba
1: popo thangwe likhali mwana depo ena
2: sha ndikudziwa lini pano khala depo khali bzirangombo bzikadapita ndikudziwa lini so ndakhale 2000 ndatenga depo 2018 19 ate 2025 ndadzapara mimba ya mwana chitatu
1: 2025
2: si 2025-26 nizabala mwana uyu omunai ja mwana achita umwana machi ndikatenga chinthu ndikalibe depo ne pirula ndikanatenga pirikinati kupanyare si
1: tsono mwo muda panyare depo moyo numbo ukhali nani thupi nanu likhali nani nthawi zimene
2: thupi yangu pirikindi ndilao ti ndatenga pirula ndingamwa pirula ze ndikhapanyare fa ndimdida kulakuti pamwezi ndikhapanyare pamwe kawiti tauri ya debo iri kundi darulini tumangu ne birulo zikani darulini tumangu jani kuzondo kalambo debo imagine kai be birulo ne debo imagine kaka kala ne shini neba wanda kambala bangu debo iri ndegula iko parabasa tubi si
1: indi asma ya zinji azinji ambani neba agashira shirezi shimwechi shadebo
2: si ambani neba nanga amba kala se kubanyari mashashini neba enda wanangu ambani neba Ashimba panyari nawe mashi ambala kuti ungapanyari wa kuti kudare lini songa saya kupanyari kula kuti depo yakukhala nthupi
1: ah ukashira depo ukapanyari kula kuti be kuphara
2: ambala depo kuti ikuphara lini so unga paya depo shivuleka kupanyari la kuti ikukhala bwino nthupi
1: yebo wapo bodu unene basha
2: bodu unene pamashi efaso tengani bodu ukupanyari lini udepo ukwenda pamphasa na papa Sekutuzo kuti tulumwa kuzu baro zabwera mba surprise manula daba nimba ida bwera kale ma surprise sekupanyare. Bruce ndi balaya kuti kuti bwino kupanyare ufshimba kunula kudala zangu zafika ndifuna ndi panyare mimbambo ingabwera ngosamba kunula kuti mimwezuno ngwa kuyamba ongwa shwiti.
1: Ino ni bairo yenye.
2: Ino ni bairo Alberto Fakina.
1: Kukuna mbo kwa Alberto Fakina kuno nchani mbo shomwe shimba kubvuta nimbo pampana ngawula kubala makhalidwe.
2: Bakalidwe yakuno taizino tikulana changa ndi madzi.
1: Madzi.
2: Ndiyakutenesa kale kale madzi akabe problema. Yakashoka sabivani kuzibiri kwati maitsapano shaya kushoka lini. Yakushoka panangu akashoka lero mangwana nchoka lini. Panangu nchoka nkusha usiku yapapira dog days yakushoka.
1: Tsone yakamara dog days yakushoka mabomba chitara.
2: Timba khate baya shoka lero tenzadzira ari mabodi zvakano bosha mazinzi nkudzaza nkukoya pradia mangwana yakakola kashoka uzidzoka ndatonga kale dzuru madzi uchidzoka ne president bwino kula kuti inga shoka yanza ndigumana nina madzi
1: mbebe ano yana makore mangasi
2: ana unwano
1: nemezi mingasi
2: ana unwano so
1: ana unwano
2: achita unwano mwezi damala dza dish
1: umwe yakada mama
2: akumama
1: tangwara shan
2: tangwara kuti ndano kwana dza de kuti musiste kumama
1: Singo ngulisa mama ngupo.
2: Ambalwa kuti ikafika te doshi yano. Sokini pano nibasisa na mwana uiseremeze.
1: Mwana uiseremeze tambwara chani.
2: Tambwara changu mwana ambakala ali kunesa ali kujalini samba kafuna kumamako basi.
1: Ndiye bwino ndere boyo kuti mwana yakha ina tazi yakulerera kulerera na mwana kuti mwana ambakula na tazi masuku ngaka masuku.
2: Nembabva soki Dzimbashitika nema ane wakuyambaye washuita lesana doshi yano. Soki umwe uyu Bakanga da kondinesa mamuna ne bangari umwe yashininza musasa de mashinini kana kudziva kuti mashipa shambale tsa kusasa mwana unwana usezhimeze unwana seremeza mbali soma funa doshan si
1: anangone wanashikazi
2: bashikazi si
1: mwembwe shimuna
2: si
1: mbaje ona kweni
2: mbaje kona kweni pambanesa kona kweni
1: kumama chita kuondesa munthu
2: kumama lemeshi mama kona kweni
1: imwepo sha thupi lukumala
2: lukumala meshi
1: mona tribuno kumuthamangisa mama kona
2: Ajibaze dezi bazi baba kuti yakashita unwana seremeze ndimusisa kumama.
1: Kuma kumputa urapi ambala washani kumbale kwa misa mwana.
2: Ambala kuti mamisa mwana ambala kuti chokera bebe atese shimizi. Mwana tenga mame kwaka masuku nopadu kumpasa ne phala ne madzi. Bringi kaka masuku na dzenzi. Mbakhala na thanzi mwana mbakhala na Saudi yabwino. Si.
1: Tsone mwo kuona mbokwana mukuona mbora.
2: Tabwino kona kweni.
1: Tabwino.
2: Si.
1: Sono mwana yemusisi na droja yana kumama?
2: Ya, tabonda kupati.
1: Chuma dhuli tumwana za mwaya ambalewa?
2: Ambalewa dhuma dhuse.
1: Sono mwana yungu njongwa nkaka mkumpasa mwisha?
2: Tepaya na mwana ba? Mwaya ambaje banana, tranchelina, laranja, sumu, ntima, muna muli wa ntanga, muli wa nyemba, muli wa mandu dhuse na ambaje.
1: Chimbamba.
2: Ambashiko jirini.
1: Nyama.
2: Si.
1: Nkuchi, mpasa nkuchi mwane?
2: Mpasa lini mwana nkuchi.
1: Ha?
2: Si. Adandu uzitaro meyangu, mkamimbe ya koyamba lao, mwana pajiswa nkuchi. Mkafuna kumpasa mwana, nisima tengu pika, nisima kwa mwana kakuta, kumpasira mwana shigia.
1: Tangu na
2: muli woyo, harumulu adagona, tengu tumisa mulu para mwana aji, zbuda tuma.
1: Tangu na mwana nampode ule ambaje nkuchi.
2: Tumbakana mikorobi, ajibazi dagona panangu mbudu ya enda kapama mambu ya mbuta mamule panangu ya siyambu mulopa mamule zikalini nchenche na mbezi mbakala zina zimbenda mulisho, mladrina, enda zika paragomida, mwana ambashita derea.
1: Tuna kuchenka marenda?
2: Kuchenka marenda, siya.
1: Paanaona mwe wa ratua, nangwe ntendelewe awiri, omwe ya kula kari, anama kuna mangasa awiru?
2: Nangwe ya na doze, anu, unangwe ya na oitu anu.
1: Pawiri wa wadroze na wairuano. Mbani mpumwa daduala pa katikati?
2: Kuduala mpumwa di matendamba kuri ya uwi ya diare ya mbaduala mashia. Mbaduala panangu lero mangwana nkusha shikubadirira. Mbakala matendamba ya kubidambu na njira panangu wafuna choka mano. Panangu wana ukalabansi ya mbaduala mbashita diare. Si.
3: Ah, mwana akafuna shoka mana akafuna kalamansi ambapanza.
2: Asi ambapanza.
3: Mhm. Awana nkhanire mbati mwana ya anana mbati shinkaka kudwara nkaka ndizimbachitika tangwari.
2: Kala kuti waenda panangu azimaiwa tu alifala zadefe. Kauri panangu atasiwa na mwade paenda bwera ku hospitali ndabereka mwana mwana ndibi kukhala naye. Mbaka kuti mwana ole jawa falseri ngakaya mbakhala kuwira nthupi mmasu. Endapo na mayi anangu mbakhala mbakalera malekerera kuenda kama kaka munjira kula kuti mwana ndibe mwana mwanzangu mbangapita mawe pangaponda ngakaya pedirimbo mwanashi. Plus mbawa kuti kunjaku na matenda ya kaka mbakhala nthumwebzo.
3: Ndizvo mbachitika mai akaenda kaponda kaka mune nanti.
2: Mhm. Epaponda kaka ule mwana ule mwanza kule mwana afa. Waponda kaka shoma na wadafa ule mwana ayo nga mamisa mbaduala amba panza achita pomwe diare achi kusanza.
3: Tsono mwana ayo mbadza mpulumusa rani kumarenda ngare mwe ngafi akafika yakafikira nthupi.
2: Yakafikira nthupi na mangwala ya shembo epamba mbaenda mbo wa watu. Pano kwa profeta shigonzerera mangwala yale ashimpasa pala shimwa angamala mwana yashanga kashuka misa mimi ngakamula kuvunda ule ushoke para ubwere ngaka wabuno ja mwana yamba khalali bwino ngati ine pano ndinini wakuno ndinisena nemba kutenga mangu ati ngakunda bala ndibachekerera mangwala nthupi ndishikhala ndi fito kale para mangwala ngapa matenda ngale yamwe
3: napo kuponda nkaka
2: napo kuponda nkaka bodi kuenda similero mbashite shindu
3: mishitali shindu
2: si
3: sono dzo dzanga ngaka dzokushipirana mba parisalimu kha
2: Andi kudzwa mbulini. Ah.
3: Rumi mangkhalashi.
2: Ndikana ndi kumbo kwenda kabvunza mbo test ndali mbo. Machina ndi mbo kubvula kuti kushipa na mangkhala yanga kaka ndi kudzwa mbulini.
3: Mhm. Tsono mwana nuyu mba mamisa kangase pantsiko.
2: Umwe alibe ora uyo.
3: Alibe ora.
2: Alibe ora walikero ora mba khafuna kumama. Basha nga khaka kuti angapuma kugona angakhaka gona muka alira mba mpasa pa kumama.
3: Azimaya nango akakhala kulima mba sia mwana. Mkwenda kaphara ndime kuli. Akabula ku ndime mwire ndamadza mamisa mwana ndoni mtsabwino yaine.
2: Ah, tengale kuti mtsabwino achipeza mtsabwino pirikwi opfunzwa kale fani muno ndifa kubonera nango. Timbaenda ku munda pakati kachiti kula kuti ningakhala ku muno ndi tenge kushita nyangara kakolekeza ndi pade ne. Ungaenda ku munda kule kwenda kalima kula kuti ndinga sia mwanai basi nai ngingi ku mamisa ndi mphelini ndime. Ngabuno ndi mamusiye mwanai panthunzi ndi shishira basa lango angalita ndi khala mu tempo ndaka mamisa mwana panthunzi.
3: Tuna berekani ntenga kuna zimaiye omwe ana mwana cheshe akanada kushira shirizi kuna walembo mwa kumamisa ngoboni ntenga mwa rumisa
2: ine vano ndingabereke kusajula kuti shirizi njabwino ombaphwera line mwana seto perekete tapai mimba kuyamba iwepo wabala mwana ule iwepo kudzwa kuti mwanayo unza ntenga na magole manga singa dzashika kale kuna ine pano ndatenga mimba sedu ya shiwiti ndikashipera lini kuli wino utenga shirezi pakukhochelera mwana kuti mwana wangu kuyamba tenga utenga shirezi kuti mwana kuya kule bwino pereki mwana papa anga malembo lino mwana kumuise kufuna kula kuti mamali pafupi zimbachitika lini ndatenga shirezi prati kukhochelere wana watu wana kule bwino
3: fina ngamba ntsokauza vao kuti banga imani huko ndirani kole bodzi makole mairi zimbachitika izvozvo
2: panangu amba ena nambari kunamba zimbachitika lini Prega damu e uma mandamento acho. Quando eu gambastei na 6 meses, quando eu gambastei na 1 ano, mas 2 anos não deu guba. Então, planejamento já bruno com ele. Para as mães ambasia, quando eu ando com o mundo, ele vai lá ambasia com o mundo. Olha o dia, ninguém vai lá nem zamo gomana. Quando eu desvencer ele, maú lá embacar o gomar agulha, funa com mama. Zirem sabino, tima com baúma. Embora a mãe já ensina a mãe já a mãe amada de magia cara de cara com bastante bueno mana tupi então tenho a mulher mana chegar a maula de mas beça de maula não sabe noirini para fazer com tenho a mulher na condição mana é engarida condição mula o calabar tudo mas missa mana
3: zinando de men
2: Antonia Chico Menes
3: ao zinés mena com malangues zonga mãe o nome é basmai
2: malangues zonga mãe o nome é basmai o pago bueno material rambo a clara consegue bueno
3: tarenta
2: não deixa de entrar
0: ambuí baú inchezirano Tikumbire pomwe nyimbo munchiniku.

0: mabasa ya nzero mbawire mabasa ya nzero mbawire mbafika na ntsiku za nzinga kambira vanthawe September 9 pakati imbayabweleza ntsiku za chinayi kambira vanthawe sishanu na mphindi makumi atatu aya ni mabasa ya nzero mbawire
1: lero mabasa la nzero mbawire mumva pa ubale kuphirana banja
2: Chadini.
3: Bas?
1: Yeah.

0: Yabona bayi. Yoni bayi. Yabona bayi tisa bayi. Kukumbuka tisa bayi ni tubi raenda. Sinku raenda. Tuanzi pita wandi tengera bayi nandi.
1: Zarani bayi, zarani.
0: Ya jangina malunga. Chumula nimbo mwanangu wanangua bayi. Zandone bayi.
2: Zandone bayi. Zandone bayi.
1: Nanganani babawi winangoyo chemene nimbo
2: wa chemera iyo ambwera kani mundu
1: ambwera lini
0: ndandipita
2: lini iyo akona kuti da
0: ndandipita
1: arikulamba
0: arikulamba
1: ati ndanyana nimfunali kuti ndikaonane na maiwa ntedwe wi nakutaira kwarikulambiratu inde
0: yezamine
1: ah sone mwapole kana kana kutakumbuka basi ninkani yawana muchitetana mwananu iyo ndiye chabza bezibezi apa ubale Imwe bombo na umwe ulembo munonana tani. Palibe cha kuchita?
0: Ya zamina ndilibere na nzi huyo kunzeru kwani ya tairafu.
1: Ya tawa hindi? Mwanae waponyeka mesho. Mazia angarata zamu kunyangana mbo. Mamunazi mwa wache waeka zikara nae. Kuenda kachita bjundu ninga bjomachi.
0: Akula dawa ni mbwaya kubashika rangu shiribangoto.
1: Mchomachi hindi? Kupa ubali umwe ni mamache ni babache bjenseni. Lero lino iyo kuenda katengiratu. Kunyado kwa fambisana naye areba tubiretu banja la nkuru la mara wasala ndiye apa iye nkuru kuti nintendera nawo
0: kubona
1: kutsogoroko bzinza bwerambo basi ha
0: uyu akulalela kuti yemo ngalokota bando da njunga mbantayambo da njunga
1: mbantayo da njunga ende antengere duende
0: mungu kusiye mungu zakuipa nkawa mabona jana chiko bwera lipo
1: ambwera tani si alikuona kuti yemo inda shanja manyazi Haruku shenja manyazi ya rukumbukira. Kuli nee hapa kazaduwala nee tani. Mbana nza muenda kamuona. Ha? Na bzomu haruku shitati. Ha? Eee nata nee.
0: Na kundiembo mkwasayo.
1: Mkwasa alibe mirandu. Mamuna mbae sera. Wapesipezi mbani ni mwanatuyo ndi wapesipezi. Hiya kalibe ntawe ya kupuma. Angara muziranu mbali wa mtuyo kutonani mana. Zikuchita kunyado bana rusaidi bibi. Sama yesi anipatisa basa.
0: Chikapana mbaraje yembo na kumbade.
1: Imwe pate ya manyazidi mejwa ya manyazi. Eh neka zinji mimu bimbaonekadi. Ndipo pa zinji wanda mbapfumalini kutengana pa obale bwao kutakafuane. Tangwela bzobzi. Akadzakula uyu uyumbo watani kunyado enkumbadza tsetsereka. Uyumbo kudzakumbukira kuti pana mbarembo bale bwathu ne. Kubamba fefetezana. Zobzile mchabwino lini. Indi. Ubare mbubare basi. Kunyado na mbare jidasiana. Sono winangu amba zadzukumbukira lini. Zobzane ambare wa kutitani. Inipano nikaonembo zana na bzile. Mba zanyangane ya na ufidi. Kupana. Tangwena kani ningaimwe mchabwino lini. Iyopo kakutenga kunya mbare wakoye kutibwela uzakari pata ntima. Ukawana kutia lingingingi na iwe bula tawa. Wandoku kwa payu wakoku kakare. Agora yo neyo ati azibe minando ine pana alikundifuna mbo ninkhala naombo chabwino lini ndipo papa obale mbaphana musaya kubverana na nkhani ngaimweni mwebzabwino ndipo basi mamala kubva mabasa anzeri mbaili lero lino pabasa lanzeri mbaili aonekera anthu awa jumbani Antonio Girenti kuwejo pambuluka Vittoria Kangachepe Zanipite Epifani ya simenti Santumea Jilito Enesho Luigi Chaboga Betinho Francisco Jamina Gisela Felix Pancini Candido João.

0: ane famba na njira za mwari wanakomborera. Ana famba na njira za mwari wanakomborera. Ana famba na njira za mwari ya. Amen.
1: Hallelujah.
0: Na kusa mulungu wanga tangwe nyimbo ninganene ine nesikaidziwa tai.
1: Amen.
0: Mwenye ndigoni mindilota. Pida tutumukene mindilesera pondu kuimba.
1: Hallelujah.
0: Lero ndabwera mugiresha muno kuti ine ndibwedza pangisa bali anga kuti chiza cha mulungu chikada ndichitira.
1: Hallelujah.
0: Chandipasira nyimbo. Amen.
1: Amen.
0: Ndipepe basi tukakana ine. Hallelujah. Nakapasi na zine ya Yesu. Amen.
1: Amen. Nimwembo nimwembo mainyato ngabembu chitambu chi pupu, right?
2: Zizunguno.
1: Amen.
3: Nina kuza mulungu wanga na msiku zida ndichovezi. Ate minifika mzizi ningana uno. Ate alero mbribwela gireja. Mituonana tenseni abali mwenseni. Nikupeleka ndakuta kuna mulungu wanga. Aleluya.
1: Amen.
4: Aleluya.
0: Amen.
4: Aleluya.
0: Amen.
4: Nina kuza mulungu tangu paipata kimi ripangati funguli gireja.
0: Amen.
4: Ingile kati zwereru.
0: Amen.
4: Nesumba mungu na pepe. Amen.
0: Amen.
4: Kwa mba chibuseri dinyero chikonisikoya.
1: Amen.
4: Tawa kwa tizwereru kufuwa muna kwa dinyero.
1: Gloria Thes.
4: Sumadamale buka sinu mili. Sumanere pimeji chumizi zikipone pangono. Pati kwa sikuwa dinyero. Amen.
1: Amen.
4: Amen. Basi na kape nga pansi.
1: Aleluya.
5: Aha. Ya. Odi. Ini. Ini podi pinetene kutetepa. Ini sachimwana kupironga njifomanga. Machini kazanga ni pastori. Masha na mama nkavira na kazanga finsanga meshi mutepa. Wai, tuma kwenda kweri mao chirokote kweri mao chanjira. Odini, odini, odini.
4: Sini, si, wa.
1: Aha, yatafika.
4: Kandi baba.
1: Aha.
4: Pateshwa mwachiru mwono kutape pastori.
1: Timadidi.
4: Nge.
1: Fitika diki mkumbisi. Nga bigona. Nga bigona. Nga bigona mabira. Mbaba daja. Mabira lakona kuja. Sena bichona ndibasatu.
5: Ah, pinangu ndipino.
1: Che.
5: Mpahi mash. Maiwano mkulu kuli maipastora.
1: Nge.
5: Ah, pinajiteo pide. Pasogulo pandima. Ah, na mesaika nika kuti. Pina zuzumi kapangono. Kuna mata sakufuna. Masafuna toma pa nyumba. Fune mbu meiwanga nandibale. Para kaka pastori kubaliwa da ah mbona
4: kuna pe ngulongera tani
5: wa ini nisafuna kuti kuna mbani angali ndichitembo pondo fe kuna menyato ah
4: akora mfundisa ngapipa mai pepe ngakuza ipa pepe
5: wa baya mizinji pina kana anthu nchuno ah pode kai mapastori tani pina pini nchuno.

0: pambe na piona, so na piona ndi mulungweni. Yimulekani kutwese pinolongeni tai. Ah. Yimulekani twese pina chiteni tai. Vani pinalongeni. Mwapiva dai. Anetwesera ini tai. So yimuchitali pili pinalonga ini.
1: Akwangu kuti muna palakai makanakaza wile muna kona mepastora.
0: Ini na madependence anga kule.
1: Ah, madependence
0: ao. Ah. Habi inangwili, ngabi muntu ntai yumana kakwe kuli mayangono.
1: Akwangu na pangisa tai kuna nkaza na nkulu.
0: Ngabi pangiswa tai. Wapi sinji pindi pinakondoneka. Ah, ungaba. Imwe mkukufunza mku kuti ndiwe mbali anga na kutende usandini tansene.
1: Si, ya. Agora, mwapinyo. Jiu, pastori japa, nukuna pastora pisa. Pastori na mwapinyo kwa kuna palakari.
0: Ini ndini pastori, ngabi longa. So, muntu ekena sawona, nese itapangiswa na ngirozi.
1: Na ngirozi.
0: Aha. Ndeda ndisweza kuna mai mvangeri nyatwa. Mai mvangeri.
1: Hakuna nyumbani ya sapa galokondai nsunu mfra kwa pasimu.
0: Nsu? Sapa gari doji. Sinku.
1: Ya, pilu pishano.
0: Ya, pishano.
1: Hakuna hiu maipashora kusokol kwa njima. Hakuna kufurisa dinyero.
0: Unanu, waa. Kabe, kani.
1: Muna pasa?
0: Wa? Kuna kapasa kupanji.
1: Wa, mwajamolili pashori.
0: Kapasa. He? Msalani mwadidi?
1: Inde.
0: Aha.
1: Pina upakari nisulano.
0: Aha.
1: Chita nipepiri.
0: Kakamu.
1: Chita kusokol kwa njima.
0: Pina zao kamani. Ndeka kwa mapini. Kusokol kwa njima. Ndeka kwa mapini. Aha.
1: Kusokol kwa njima metani.
0: Ndeka kwa mapini.
1: Aha. He, mwona. Chita nipepiri.
0: Odini, my mvangiri.
2: Kona.
0: Ya pugari. Pugari. Tabwera nsuo nguno nyumba njino.
2: Andi pashtori.
0: Imu tomela leru kwenda kusoguru muna kapano.
2: Andi pashtori.
0: Mwona munu. Ndi mwadidi mweni munu. Mwona nsuo nyumbo.
2: Andi pashtori. Nyumba ya didi. Nyumba ya didi. Andi ya. Nyumba ya didi.
0: Imo kala niritu pana.
2: Andi.
0: Aha.
2: Agora pastori.
0: Mama.
2: Kazano nga pivo. Manjini kufuna kwenye kawana mama kule.
0: Andi kwenye mkawana.
2: Andi kwenye mkawana.
0: Mungenda nga kufunzani. Lungani kutipena lipu pe majiu ndafa kutenda kumunda kwao. Maganda futa kukweza kuntua. Asatibu eratai.
2: Tapi.
0: Salungana wini kwe kunyumba kulinkabia. Okay. Mkazi nkula na feransanga na mkwenye mkweche. Hini songu tichikili shao chandipite. Mpeo napikuwa nisa pia kubami pashto.
2: Kami ni napikuwa nisa.
0: Hai, maimvangeri.
2: Ndi napikosa.
0: Hai.
2: Napikosa.
0: Imo nyumba njino.
2: Andi.
0: Itani mwoni mbwe mngandu na mbumi ami ame mbwe ya panu.
2: Nimo mwenye.
0: Pasti kukusiani. Patani si nkumili ishi. Waishi. Aha. Ife dinyero takani nga kutindi chinchini na ndi maundi basati ne.
2: Pashto ntoko ni manzana zua. Sinana
1: Ya, mas pastor não mesmo. Pastor não mesmo, quando eu na maia, né? É, porque eu não vou dizer assim, bem mesmo que tem mesmo. Mas eu vou fazer o fundo disso, né? Bem, eu te lembro pegar na massa. Mulher, mulher, matrama, massa, larani, ou na ona. Sou com o Andima, eu sei que eu tô correndo, você saca com papas. Na pior, sou com o Andima. Mas pastor, mas, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha
0: mãe, Ugari.
3: Amen.
0: Aha, tabwera ji. Ndita nipa nyumba mpadidi biapu.
3: Papa, kalani pasi.
0: Aha.
3: Mpaswe mazi mume.
0: Ahe.
3: Amen.
0: Ende. Pepi ndi pina chito kuchinya. Kuchina.
3: Ndi pepi pina funzefe kuchina. Papu ugari mkubwela karuma toro pansuo beni. Kalani pasi.
0: Andi. Ifi mpastori basa tungufunzisa.
3: Bwela na ukuno mazi, bwela na ukuno. Ikakopo mwemu. Ma brasha mwema machibesa ale bata pangono
0: kwenu. Ndio mahewala za maliratu.
3: Mahewala. Pastori.
0: Mama.
3: Papa.
0: Mama.
3: Mwani maji mahewa na bwira. Mahewa litapiche.
0: Ndio wachipastori.
3: Amen. Maji hao. Langana kuno kwata komicho ile vundula mwadidi nkali muli.
0: Mwana tae pina kundi wantu kuna mata mbakonda.
3: Mwana basa. Fundula mwadidi nkani mwuri. Tae kwa tanjalero mo. Mesiri.
0: Mai.
3: Pastori.
0: Mama.
3: Papa.
0: Mama.
3: Munafuna mahewa ajelado munafuna nkani.
0: Ajelado.
3: Kabweze pia kwa niyo langa nafuna njalero. Wapiva tae. Wapiva.
4: Sinda piva papa manda piva ini.
3: Bweza kwa tanjilero mo. Amen.
4: Akwani basi nyakatomba na sana na sawa
3: nyakatomba. Kama iwe ndwe dzemo ufuna kwate pai wako ta. Ungwere sana nyakatombe na sana. Kwata ntiko luko vundula mwanankalu. Ungama utunge na kopo ikinjaru kudumiro gwe na.
4: Njaru mwazi njapapai nangu njangambo.
3: Iwe. Shuu. Ana chinchino hai. Ibo zinjani ngambo. Yu machubesi ngaku kutungirani mba mama.
4: Ini paru nkazi ngaba.
3: Iwe. Muruka nkazi nkazi nji. Shuu. Mwana fungo. Shuu. Iwe deso yu nkazi nafunza ini mewaku tini nkazi ngabi.
0: My pastora.
3: Papa.
0: Ini nakuguma nani.
3: Papa?
0: Na kuguma nani toko na kagula garzoli na motanga habifu mafuta. Kubomba.
3: Apu mwabwela na kwe kumatani kulirati.
0: Waa, dinyero wa katuma kuhisa kasa. Uma dinyero ya kutawa kadi.
3: Apu mwona nyumba?
0: Na wa, pianga ndewona ndafon telefoni ngiru. Pia sofa mwona
3: telefoni
0: matacha
3: wa. Mene.
0: Sifi antu vikaningana ningomani ya tuwa kari type. Amen. So nafakwene mungiru.
3: Amen.
0: Ya pita siya.
3: Amen.
0: Aha. Da, na kuguma nani mepashu.
3: Amen, amen. Mwani mbakuzu, amen.
1: Ya, pahamu hapa mezi ni kuna penseni lefu ni bilongiripi. Nembu mwangambu yu. Tinaloga ni kuna mepashora. Mepashora ole, minzanga maningi mepashora. Mepashora taira, panga pashora, nikapani katu zwerero, kwa elinyero. Akwene mpuku mbisira. Chama kwenye kuna, pangu na fika. Rugare.
3: Amen. Si. Amen. Pitani pengu. Pando shu.
1: Indi papa. Mado gratani.
3: Eo munga kutipeza, amen.
1: Panyumbamba.
3: Badidi pene, tina namata
1: pangu. Namata.
3: Mwaro kugarika mwaro.
1: Ora papa. Ora ka ta
3: mwaro kugari ka mwaro mini mama kan peke zama simba mwaro kutini gumira nguwe ndidane ino semwari mwari wangu mwari ndo tenda mwari ndo kutenda zikuzene mwari oh mwari to mwari maskatu tibere azinja na chemele mwari pa mwari kuna imo mwari aga hile mwari kuipisa pa ziko paru mwari Iyo baka pastore mamuranga ni pastore ile ndiye kama sisa kama kwenda kumchindo wawe wale mamuranga wewe mwetako ndinamona mnafunye bwana ndinamona mnafunye bwana ndinamona mnafunye bwana
0: pugare
2: amen amen
0: ah imlero Mota ndine ndine motanga lero wagujuka.
2: Ah ndio.
0: Wa inatindigonere tu panuja.
2: Nagona pano?
0: Aha.
2: Si agora já. Dzo nesa ti doka
0: tani. Wa ndini kidodo mun ndi kidodo mun.
2: Ah, samise pa varanda. Niken pa varanda kitani ndi. Agora madoke ratani pai. Eh.
0: Da fungeni tepa na sana ngeni feka ningu.
2: Ah, kunyumba, kunyumba?
0: Kunyumba mwa didi kweni.
2: Ah, ndi?
0: Aha.
2: Agwa wenu muna gona pa?
0: Muna gona pana.
2: Aha.
0: Muna gona pana.
2: Agwa wenu kaku usakane?
0: Waa, kundi sakatane. Kabine? Pini kaku dimpi haku pia nakali nakali.
2: Ah, ndi?
0: Kabi, tamadzulo wirana.
2: Mani,
0: tamadzulo wirana.
2: Tepu mei.
0: Aha. Huku dinyeru, tingi kutindi napasa mbu, naifikisa dinyeru kunyumbe renda dekaza pa. Ah. Napasa iu mai.
2: Ah.
0: Iti mai nkilini hali. Dinero andi pasa tao ndishi ahe ona
1: tepe ni pano mfundo mligare kwata kingi pangono mligare kwata kingi pangono cha bado ndo pasho kwata kingi pasho kwata kingi acho kudwala ko kanu bado pai pasho kwata kingi mkali gari pangono alo pasho ari ndo mkafunisa kwembe ndo kupi piao pia ndo furu kushamala afinyo kete ndere ngabe ndo mkafunza kwembe kutali kupi kuna weni alo pasho ari. Pastore? Alô? Pastore. Alô, pastore?
0: Alô, alô, alô, alô, irmão.
1: Mando que não tenha?
0: Tiripo, penão, buímo.
1: Não quero,
0: aham.
1: Você pode ocupar no cu,
0: benzinho. E ele entende com o contua com o mundo com a mamã.
1: Mulher, tua com a mamã? Sim.
5: Por favor, confirme o número e tente novamente.
1: Mamãe? Mulher com tua? Mulher tua? Mulher tua até com a mamã? Oh, haviko ligari estrada. Número nia. Te longa na kikini para baixo, haviko ligari estrada já? Che, nato.
6: Inufu nante ndio kweko. Pweta kupepi, hanape makataya. Ali kupi nga maa. Ha? Kuna iye pweta kwa ali kupi.
5: Pastore.
6: Pastore anga mamu nanga obudidi makakini mamu. Pastore anga lipapi. Ha? Kamandi vesi. Kumunigari ringabe. Shwe, nini toma kuenda kweko. Nga fika, podi mbindi zati fika, tae natoma kumsosa basi. Kamandi pia pezive, vep. Kuenda kachita shtoria ningana nienga maa. Pisa funa longanji nkati mwagresi.
0: Hey, my my asia.
2: Da buresa
0: frango. Mamba ni ma batatinha tani tani. Pena gona panti jembo ma didimbo pano tani.
2: Tina
0: pifrutai. Tina pifrutai,
2: betiki
0: da janta. Hindi na pimbi. Ngabiande. Ngapo ngapo bule. Happy pintu tai. Mona, mona, mona. Ah, ana usieni pia wane.
2: Ah,
0: ndio. Basi pastori mukamona podi konda mukamona no kuna iye kuli ndi basa pondi napate. Basi pastori ngabi mala. Aha. Ndi basa pondi ne. Ili puke songa na zungwa kunja ndi basa sakani ngandi upata basa ensino distance. Aha.
2: Agora
0: ora pane.
2: Ya pana. Ikoma nikamika sambeni. Kasambeni. Kasambe kuligari bawene bawene kuligari
0: ande kapanga musilensio kuligari
2: kata inani ah imu bune kata inani
0: die pastor
2: die pastor
0: kwik kapanga musilensio
2: si
0: na napere kupasa uyanje Ah, ele mostrou.
2: Dia, minha pastora.
0: Dia, assim, né?
2: Agora, sim. Uma boneca agora com o Lelo.
0: Uá, uá, uá. Uma
2: boneca agora?
0: Uá.
2: Uma boneca? Uma
0: boneca gupante.
2: Ah,
0: hein?
2: Uma boneca.
0: Ah, gatim sacuena.
2: Ah,
0: ah, com chetear.
2: Ah, te chetear.
0: Com chetear.
2: Com
0: pastor.
2: Ah, sim. Uma boneca?
0: Gabi, uma boneca. Uma boneca gupante. Uma boneca gupante.
6: E nem com de tender o telefone. Lero anaona lero. Angafanya nyamina. Njine. Lero anaona lero.
2: Agora si mpai mama sambe.
0: Ife? Atasati samba tae.
2: Ndaka kasambe.
0: Nahi.
2: Ndoko na kasambe.
0: Tamara jasa.
2: Tamara jasa. Tamara.
0: Ako.
2: Akuligaribondo basi mayo. Si amaya akuligaribondo basi. Atendele ni gani? Nghabe.
0: Nghabe.
2: Jishirigari.
6: Iye mamu nuno kunda kunditendere pwata kuanga mukana muzi ndunguru de Kama aliru anaona lero. Lero anaona lero. Anacha nditendiri. Angaitimisa pondu hini ngabe kumuligalirife ngabe. Anabwela iye pano mbabwela. Mini mfunza mwadidi. Angafanyanya mina ndini. Na mama dundu miliswa baulu angandekeni. Ha. Kasuwada. Aitimisa. Aitimisa. Ine ndiri kuenda kweko. Nenda kweko na nana dundu na mai. Ndiri kuenda kweko. Na nana dundu miliswa baulu angandekeni. Angafanyanya mina ndini. Suna gongabi. Dodi. Mama ni van. Mota swa pata kuyo la. Mota ngwa pastori pata ku. Uda paswe na zungu wakada mwirali. He. Lero na teoni. Lugare.
0: Mama.
6: Lugare.
2: Emene.
6: Lugare.
0: Mbani. Mbani. Mbani.
2: Emene.
0: Mbani.
6: Machibesa didi. Lugare.
2: Emeni.
6: Maskata didi.
2: Maskata.
6: Shii. Chama chibesi.
2: Mai pastora gani.
6: Emeni.
2: Mai pastora.
6: Emeni.
2: Machira tani.
6: Anakosha ndimwe.
2: Kutipinza.
6: Pastora pukata kwa libano.
2: Pastora nengabepo ne alipo. Pastora ne alipo.
6: Ne alipo tai. Agora ndikafuna vunza mwana chiro mota mba, mbani.
2: Mota?
6: Si.
2: Mota. Au siapano wana mburu kapo.
6: Au siapano ndi famijanu te.
2: Ni pastore.
0: Ai mbani kadi. Mbani kadi.
2: Mai pastora bwira. Mai wana.
0: Ta utemeteme moto na ulero tayo unu.
6: Mai ndikulonga na imwe mukudungunya nani mwe mnyumba.
2: Ngabe ndikulonga mbya.
6: Ndati. Mota pa iye pastori pukata kudasie pano mota. Mota pano ndi panyumba pao. Asira imwe na tangwanji.
2: Asira mbo anga kutini nifuna ndi bukepo mba usia pepo hapo. Agora sha satibwera mi.
6: Ndapiva. Pikari pia didi nini nadikira pano funa nipite nyumba mo. Ndi adikire pano nyumba.
2: Kani mkarpansi.
6: Rugare. Shua. Pastor Pukataku.
0: Mama?
6: Mama tani ndo mama avono?
0: Mama, pisinji pina chitika.
6: Makrenti ya saye na matanaife na masiku na masikati. Mainyato. Ndafunziswa panu Pastor Pukataku afika panu mamulonga nkabe.
0: Ndakona ninga kwa
6: nyumba. Mamulonga sabeto mae. Mamulonga sabeto.
0: Kuna marizala panu.
6: Kasabeto pijiwa sentu mamulonga sabeto. Pina pitiswa uninga kupastori. Mbiti ya pondu fushta.
0: Mkazanga tende kunyuma ndina buko pastori ni.
6: Mbuduja.
0: Leka itajiri
6: matani. Iwa napiteo pastori. Mbiti ya fushta.
2: Pai, chirokoteni.
0: Mama. Chanjira, ne?
2: Pai, chanjira.
0: Sisi, mama.
2: Agora pai, ule, katabuwa kunyumba pai.
0: Pai, pastori, bai kunyumba?
2: Kunyumba.
0: Kama.
2: Chawa kundasia pastori, nangazate kunyumba.
0: Kama, pifumara. Tangure angi, mai?
2: Muna nziwa kare mpa pastori.
0: Ina
2: nifunda hau, kari nkazanga chuhiri.
0: Mwe mundi mwe nini safuna kutamaya, podi kuna kundifune na funepeanga maya ubi.
6: Iyo nendaka nsemba, taifuna nduo nembu nendaka suma kuna gereja. Upastori yaku natumarire panu. Upastori yaku ndono panu. Emeni. Upastori la tomana imu tae. Emeni.
0: Iya,
6: emeni.
0: Imu mewanga nkabi kumfu.
6: Maywanu.
0: Mwana
6: nempanu nkabi kumfu. Kwenda kandi sema mwandi sembera maiwanu tasemba tosema
0: manya zwanji pastori wankulo kutibika
6: imwe ndi mwa pastori imwe ndi mwa pastori imwe ndi mwa pastori mwaza chitatani mwendungwa nsanga mwendungwa mudzi na krento mu igreja amen kuda kesa haleluya uko mwachitatani mwaza chitatani na krento ku igreja pata kwa kana chitadai kasabeti ku igreja imwe ndi mwa pastori.
0: Tende ni gereza tiketi mapembero. Tende ni gereza.
6: Tabachi takasabeto leo.
0: Tende ni gereza.
6: Babu
0: njika
6: tende mkuni. Gwera kusi.
0: Tende ni gereza. Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona diabu.
7: Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona diabu.
0: Diabu.
7: Anta ndizungulira.
2: Iwe mkazanga uli nkafuna mayo wanga. Ngo imwe mkalibiana.
0: Ndiye apo sabwera ninganyoka. Muona ta?
1: Imu mwadidi maka lokoza kufamia wao ndimwe.
0: Ah he.
1: Agora bebe pambatani bondo.
2: Agora em casa a boeira nunca curtiu antes curtir.
1: Agora basta mungui, depois não sou agora basta mungui.
0: Tinhoca, tinhoca, tinhoca.
1: Baixou essa para ganhar uma casa vira tanto baixou.
0: Tende de que tem uma pimbeira.
1: Olha que eles estão basta basta mais fuzo basta mungu.
2: É
1: fuzica igreja.
0: Bebe fuzica já.
1: É fuzica.
0: Não de bondo.
1: Como?
0: É fuzica
6: de dentro. Kwete kuda kazari
0: na mkere. Mwenye ndi na wamonu tangu makonda mama.
6: Hile juko
0: ya gereza. Kafuna fuzika gereza mbifuji.
6: Hile juko ya gereza.
0: Wani nasalawuli na hini panu na ima kama inyato.
6: Hile juko ya gereza. Hile juko ya gereza.
0: Imu mai wanku
6: mbukalijani. Leka kunisabisa na matakuta. Hile juko ya gereza. Juko ya kasuba.
1: Mai pastora.
6: Juko ya kasuba.
1: Mai pastora. Mai pastora janyamina. Ngane sabi. Kumbani ni zureli na kwa pianga dinyeru. Mufuna fuza gereza na fuzani. Majini bali nituzere na kwa dinyeru.
0: Ma dinyeru mazabu ena kuno. Dinyeru mpoli kakwe kuda. Dinyeru mpoli
6: Ile dukulonga dukulonga na mamunanga pastor patako ile ni kalima ya pastor
0: bwere sale dinyeru tigawa ni gereja ya mama tinafungura bondu
1: pato ile dinyeru nakagana ngazangu angulu nakazana angulu ile gana ngazana angulu
0: nakazangu ngu nyanyamina
1: nyuma gana manya nyanyamina
0: uimbo musafuna mbu
1: nyanyamina pastor na tulipana nyanyamina
0: pastor na nyanyamina
1: mbu hapi na pasa
0: aha mtamu munagawa gawana na William munasalambo William
6: Lugare.
1: Ameni.
6: Machibesa nini?
1: Machibesa mudagawa dali manyato. Manyamina.
6: Tadokero penimo.
1: Manyamina mwata ndiko na ngopi nya kukubala. Makuda mezi manyamina.
6: Mwana kutenda baba.
1: Manyamina manyamina alikana makusha
6: dali. Kasanga kwa mama nanga makusha mezi mwana kutenda baba kudenga baba. Apambuka baba mwarianga. Apambuka na kweza apambuka na
1: Ndongeni pire.
6: Apambuka na nyanyu kwezo shu. Mwaro kutenda, mwaro kutenda. Ndongeni
1: pire.
6: Mwaro kutenda. Jesu wa Nazareti, Jesu wa Nazareti.
1: Shii, ndongeni pire, bepata, bepata.
6: Njia nyakutveseratu. Mapungu watu lero, nkani zidabwa na yao, njizei zidavesele. Muda ipisefe, muna tirekera. Muda komesefe, imwe, ife, dondoe. Shiku tasikani, njia kataku, njia kalipashitori. Mkazawa kalimaria prema, nyatwa. Mkazawa kutoma kakarolina katifu, nyanyamina. Wachuiri, akalimaria prema, nyatwa. Carlos Antonio Chanjira, akali nyakupembera umigreja. Akatipatira kumichinu Pionseni pinafemu ipi Akali Luiz Marijani Muda ipisefe muna tirekera Muda komesefe imwe naife hahai Wiro mkulangana pisa chitika Ma igrejo Ma komunidadi ma igreja pisa chitika Ife mkulangana
8: Razo Musambite